Mrs. ngai na ngai na ishay makha khudo to jari cha hotel film sidagi pushparani gi naitum khonjel da khorje mapuna sairing ba o git amadi huining shumam surasna sairang bai sei makdo to jari mayam puna taminasi.

0: Poyri atambada laiji palang lipanujasi singlauk sakpulam yauna pajaida nuragi singlauk sakupada pakantamui sumalde palem panthau kanagi mamombu oirikaba koloi mingle nakaribu mingaurikaba kai kitumoina ningon ge koloi bu pahong lagi
1: nasi korong nong di pulang puroi thong na lai ze ipa lang badi ningol oi bi pu ning si nungoli da
0: no jao oi bi bi ma
1: ai ma tambo oi be kanano
0: no jao oi bi yo pakang oi bai hak ni
1: ningol oibina laize ipalanglinge ningon nakta khongdoi rapa kari yawabu singoi bining bage
0: pakhang oiba ehang laize ikholang babu noja ki shamu koklen takta puri ba laize do khuya mat pibiyo pakhang li kholang ba kokna sake
1: sakhang da ba tamba oibo ayuk yenda mangsida laize ikholang badi laize ma bu thakpiyo nana oibina laize ising haijegi
0: nuja oibio laize khujok thaksaba pakhang oiba idi laize kholang badi koksari
1: sakhang da batambo
0: nuja oibigi napada pakhang oibigi thamoina yawa mata pohong jiki
1: singlo sak bui la balam lan ba tam pa pa ka ngoi ba sibu lam len kai de gi hola lak pa bu oi ri ka ba singlo sak bu u ba da ningon pu ning nu ngo li da
0: nu ja oi bi be ma u ja pa mel gum ting na na lep tu na lai ba di pai man hung da kari bu khan man
1: ching na pa rei thang da pa kha ngoi ba na yawa pa hung bi u do
0: ningol oibigi koloi kari mingauna baki panthau kanagi masai gon lasha tambi lerang
1: laibak thirabi nuja oibi aihak pu pokpa panthau gi koloi minglendi khunthau lemba haina koloi nei do
0: khunthau lemba koloi na ba
1: nuja oibi aihak gi koloi minglendi chawbi haina mingthon je
0: kari chawbi
1: tamba oiba pakhangi koloi minglena kari haina bu koloi bi banu panthau kanagi maparino ningol oibida yawa phigei sengnabu paudam biudo
0: pakhangi koloi minglendi hungba hainabu mingthon jaito ngasi korong nong pakhangai khoulang badi laijma bu nati do nungsi khoulang bani nuja oibio
1: tamba oibo laibak thibi ehakti palem na naukonda petnai pinai jadebini yawa dum na paumin binu matik ma pa sa jate
0: pakhang oi ba hong mai hang na ikhou lang bati nuja na hak na tane ikhou lang bu kok nam loi do si phi ge sin bi u ka ba
1: palem ima to na ta khra ga se bi se theng phang ga ni nga si korong nong di lai je ipa lang je bani mong ba iran yai da bu khong doi se khra ge
2: chem han sakhang da ba tamboi ba maga wadi singul lina ba yawa akha ko tham da palem pa thau da paudam lage khangani do
1: isem gi du ning thau
2: pulang loroi thong na lai je pa lang bi chem halbu tamboi ba lamlan ba sakhang da ba pa khang amaga nungsi ikhau lang na ba do na pas loi na khange
1: isem gi bu ngon si ba palem pan thau ani gi warak chai theng phang ba da laibak thibi na chem na awa khuro sen bado nangbu karam yengam gadrane yawa paudam ba yade koi duning thau
2: chemhal
1: isem gi bungon si ba
2: aseng ba yawa na na duning thau da paudam biyo
1: duning thau
2: isem hal gi pai manung da chiro lang bu tha nungsi ta tauri ba tamboi ba gi koloi kari mingau bi ba ge yawa seng na paudam biu ne chemhal
1: duning thau
2: laibak thibi ichem halbu awa hui jong lang handuna paimu khuro thang han gani
0: nate nate 샤마 빵글 짜오드리바 산젠 창악 마땀 모이리바 이봉 여와 시행나 빠오담기 박흥 아기 꼴로이 밀리엔디 홍바 하이나 꼬이도 나치엠 한 마기 마팜다 눈 시타 떠오바 시로알 랑부 탁부 나띠니
1: 담바 오이부
0: 닝올 마기 나막 야이비 타바 따라바 수 타독까니 박흥
2: 이쯤할
1: 라이제 이빠 랑부 수로이제리 몽베 이란 야이더부 콩도이제르기 콩도이라 시두닝 타오
0: 콩도이 비로고 이사나오

0: ngasi korono pulang puruina lai jei palang lini nungsi phige sengna khiba tamba oiba mahaksi khongdoi rakle ngasi di pombi gum silokna sikla gum chindinna pai manungi yawabu na pasikna warina nungsi phige sengna tatouduna nungsi sangeng lage do
1: chanoi ne machao
0: Isabi iman machao.
1: Shano. Taring mang da tha. Sino la sing khut na pai. Thoki lang la ching duna. Tamba oi pa kana ge nung si mai ke yeng lam mano.
0: Isabi iman machao.
1: Hong ba ina khanjaru ba nung si wa khal bu. Singel aryam ba lai rang atinga ore duna to la ka dra ni shano.
0: Lai bak thibi isung la. Awa hu jong lang duna. Pai ma khuro chen biranu. Pakhang oiba nangidama ningol oibina lepcheri do isabi
1: yano ningol gi yawarna pau ta pata pakhang aidi palma khaina harau jare do
0: isabi
1: yano
0: adumakti oiraga laibak thibi nanauna singna pareina ba yawa amatangdi
1: kari yawa bo singna parei thang Yawa pigai siang na pautam mo to pakhang oi.
0: Ay bu pautam lagadrani.
1: Shana, yawa pigai siang biro ka ba.
0: Lamhe laba, tamba oi ba amana. Loirang singkong oi duna, palem panthawa nida. Oi da wabu wareng sem duna, wahai karan san duna. Naha nung pulang puroi na, nung si sakhang na kibado. Pautak lam le ni sabi.
1: Oi da wareng pautak diba sakhang na pa tamba do. Poirei kaidegi hulalak pano.
0: Isabi.
1: Palem pantho kanagi ngakchau thekpa parino. Hongmai gi tikkhangan ge sayeng thayna ge pam om ngane ge. Pakhang gi yaibi thar basu. Ningol nanggi damak yaibi thar ge sari cho.
0: Isabi bungo nung siba. Thanglen manja pamu ba. Nanao oibi bu. Puklau parau. Khoi khaling kha thabinu. Isabi da. Nung si sangyeng tau jabani.
1: Kari, isano.
0: Tamba oibe kanasu loirang singkong oide du. Oide wareng sem, wahai karan chanduna. Palem panthawda paudam dene sabi.
1: Isano, chingna parei thadoklo.
0: Isabi.
1: Ningol nangidamak pakhang oibe na yaibi thabak namgane do isano.
0: Isabi.

0: ma popi. Lai bak tibi namom na awa mai salang liba se. Namom kang ba ngam zedare namom bulag sin biro ga ba. Nong ma don tak ta pai ri ba. Sik la sa di ta roi. Na koi na naning tambagum lai bak tibi sa ubi ay hak su karam ba loy dam ta zada. Ining tamba pag zaga ba. Pale mi ma tor. Idu ning tau nung si babu ma se mai na. Puk min na daba ipuani kan zade ko pale.
1: Chano ino ma chao. Puk tabi pale mi say ting da. Ningol na awaw hui yong lang. Wana kang bato karam ying sige pak na.
0: Isabi.
1: Sing the sat pi helena china dana ken kibagum ningoloi bina hakpu pakang iran yongam da tok lagatram ipai gine isano
0: isabi iman masao
1: wang len la sitin tada yato kongloi holasi pakang iran yor si haina tung lero kaido bagi
0: nati nati isabi laibak tibi na nauni pok tabi palem na nau kon bini Pantau mana haluai rak, oi da wareng sem laga, ya wako loi rabadi. Pantau gi pai manung da, asau kambi mai hauki, lat na thong bu tingk rabadi. Awa ba oi gani ni isabi.
1: Oh, isano.
0: Isabi.
1: Pakang oi bagi syayang, pambom lengan na ba yaba matang tam labadi. Pakang itik kutlam nga tabadi.
0: Isabi.
1: Palem pok tapi kimi cai de pak ngoi bana isano nangi na tau yang amdre de isano
0: na nau oi bi tau bi di lai bak tibi ma pok
1: tau dum nungum kali da palem sak bi na hak se pat man na suk te da kari sel bu kau bage nau jeri bi le rang bo le kok ta ki ta de ke makan boi de ko
0: Isabi iman matawo.
1: Shano. Pokta bi palem gi segi sei thiang kang. Naran yai da le horo koi shano.
0: Isabi.
1: Pak ngai basu. Mung bai iral tam lagi kung loi rake koi shano.
0: Isabi bungonim siba. Yang dau kong doi hun biro ko. Lai bak tibi ningol oi biga. Nung si sakang narubadi. Pakang ngoy ba na haksu? Ningol ay gidamagta awa kuraw ta nung si may salang ledo.
1: Shano.

0: boita kolang le khoyum nong dam nong khai na nawa matam oina palem se na mai chak na awa khrou se le to laibak thibi imom na palem bu toy na mi kauba lairei pak ta palem na khangam dare da koi imom na ngunung si imongi awa ba kok na ba palem yawa ama sinta ke kolang le haying inung chora tairaga koro thak ta pai riba chekla sagu chingdagi tubum amamam ni ja ho chekla ma di acham ma chekla di na te do yai pu bi chekla lang mai ni do lang le chekla ma di lam len lam dam chingnung hut tagi tang khul hui tok pa khang mana chekla lang mai chayon to do na pai rak pani do lang le chekla ma na kai dong lam ba lam len lam dam bu Sik lama gi koloi lau duna lang mai dong hai na poi rei cha don su don na khang na ri do ima gi lang le yai pu bi sik la lang mai gi tubum sing do imong gi samu hak chang da pho chen do na sik la lang mai o la ga na ning tam na pai kha imong gi awa ba kok se ro ko ima gi lang le nung si bi
1: hi kai kom len mang la no
2: pale Palema popi
1: kari palema na paumen biramba sikla gi tubum ni jaho sikla lang mai o laga aning tam na pai kharo
2: mani achum bayawani palem imagi yawa tungin bana namom ai gi sintani palem palema popi namom na chekla lang mai gi tubum khul chekla lang mai on chekla sangurak ta ining tam na pai jege ko pale pale ima ton pok te bi dagi na tho ining tam je khage ko pale ma popi namom ining tam je khage

0: Sì, non mi mancava. Come le mancavano di... Cari come le mancavano di... Pagliava la gipagamata. I mon ciao vido a sum tautati. Ma poi ne mon mavo lo quattè hanno hona dei lo quattè di ngamchile. I mondo la gipagamata cielo a sum tautati. Ehi, ehi, capchi. Cari, patto kudam uedi kaba. Pari na wa chau te paduna. Kam dori gawa. Kari na wa. Misnani shima chongi. Samu hak chang shina. Tani tani kari ke tayang ta soi ri ba. Ai wangen pan tabayadre. Kari tolong gawa. Pai menang se jingna paduna tan kre. Ai wangen singuk te ta. Mong bi ram jai da halwai rakhe halwai rakhe
1: hi kari nong dam no nga si korong nu miti sikla sangu amat ta su korau thak ta ma pai rak ti e sikla sangu pai rak le sikla gi tubum ni ja horage Nongwa don takta pairi bi ha sikla sadi taroi. Sikla tubum amamamda tada biramuga ba sikla itaroi. Sikla lang mai si tupang kap na pai kredo. Sikla tubum tada biram dare. Yai pubi sikla sanggu amasu pai rakli. Sikla tubum ni jahorage. Nong madon thak ta pai ri ba sik la sa di ta roi lai ba ti bi sa wi su na khoi gi narak ta tin je gi ni ta na khoi gum a hang ba nong don thak ta ining tam na pai je gi ta roi yai pu bi sik

Akas Bani Imphal. Hauzik, nung tilgi pungtara nito ay tarak pagaloy na na. Nga sige, Akas Bani Imphal gi kangla channel gi ani suba tarum paring sandok pa huzari. Tarum sandok chari ba, medium wave meter sa humni pudas mga ma kilohertz sa nipan maripo nito ay. Tarum gi hanboy na hauzik manipuri da, numidung bagi pao, tabirasi.

Matangda, sa isa't pinasunasakli, Suresh Kumar asem na sering bisida, tanglen man sa pamupa.

technology goi ko dai mi kadam la bo me kani ru na kat pa mi re ka jaw na innovation kani technology tong lam ko dai mi kadam la na kandi hai ti hai dai thau kon karam mai ko kabi su mi kadam ni la bo me mai goi khar na kapin ka ba me sen ka kha mi ko kaling na ye tu mai mai akha dura nu Bishnupur district tong tera usok checkpoint khrena security force nim ganthe police tong samrina sai ning kumai mai khrena magazine ka jaw 9mm pistol kha kamnu mai tamai thu lu khabu nim thau ganthe ning kumai mai hai moirang ko nai mai petrol pump kha ko bom ti po pak mai mung khawni kaling nai mai ye tuna sabome selen sangai tamus nai bu infal jiri bam chang ko jan ka khangut mana nu mom ram po nu phu mai gari fai ka lengu sei lokthon security tong tip me riga le kazaw na jiribam khri ta thau kan the ani tong jiribam cham lam ri na sai gari goi bunglung khuta lpg phung me gari sanai petrol tanka lu charuk bu diesel chibidai bu kazaw me bai me ram pot phung me gari nun kazaw ka ne ataw jiribam kho gari fainai lengu bu nei thak me bam di he asam ko duidai me ri na karam suna thai pak me mai ka singhali dei sanai tang kan the state hitong district lu khabu tong mai lak chanei bu mirina dudai tong lela ja polu ba me mai ching chu bidai bu bu mirina baba mi lilip pem phai ka thum kho kai thi le na ba me kumle na lilip distribution center ro na finally lingu pung bu lang pa na lo bum the dudai heru na bu na ti kubuk mai district goi ti thu ship saga saradio khanina jorha district kho we milung ko ship dis ship saga district khore na haju me khong chong to bun ka bu mi district ni subo me mai da ko state he tong chief minister Himanta Biswa Sarma ru na atao subo me du dai tong lulung khani na kharo me ti ba mi lang ko ka khan ka me ti na kha dara nung dispo ko la patan the india meteorological department le na sab me karu ne pat lam kan ko gong da bam me jang nei nei thum kho wai tan me ting kai nu we rajasthan gujarat khani na maharashtra ka ja na kan di tong ka bam aju khom ni asai tan meeting kai puni sanaret alat kaop kan the karnataka tamil nadu puducherry nei kai bengal jharkhand ka jauna bai me kabam aju khunin asai punjing khani gali ka jauna tan meeting kai nu e lon chi kathum tang me commonwealth game doranum khrena scotland tong kai dai glasgow ko khau kan the jangru ta kai nem games ko wai kandi lexnai pade burina ka jabu me lovelina borgoini na ka jabu me kabam padai ko lang pa pam games ko wai ba bai mai pro mai lu bu mai akhem na puni te games ko wai india tung su na para athletic ka jong na ka goi na member 5 sipung pur na ka ja ba me ka hu tong commonwealth games ko india ro na ka goi na medal lecture na akha la ro ka ne kham ko kabi su mai cham gan sa jang chaku tat kai ni mai rat jatra kang jai mi tung mung asai pu na jatra kang le lang pa na nga lo puni te asam ko duidai merina karam chon thai pak mai mai ka sing de de chnai bu tang gan the kani india meteorological department le na karu nepal lam kan go gong de ba mai jang nei nei thum ko hoi tan mi ting kai ni we tu na sa bo me asai gan de mi da ko chang nga lo the katang go king o de ko me go nu ni na postcard ka pa gang na lu than ga da gong mai thare rem ko mathi jai ka mai khon khroi ho injen meru ai ta palo du na ta songthaw mi lukang meru the nu ni na postcard ti gang bom goi ti tu silong karuna jepu athan ka mai solomon gang mai mansi pan mai gwilan lung khani na ningte rai mai koi king sam lo ti ko

kanung lay bak tu dagi am kadi yang uko dai dadi kana lay tabi nama ai ma isu ani bu mi ma nahan badi ngam dre do layam le da waro wano kono khu ani iba bo

0: Mane ina mang thane sengchil u durim no oiro e ba.
1: Nang na khalle wa khun do. Chum mani. A du de hairo. Nang kari wa ning ba.
0: Ka ka. Ai di ne. Ai di sports pamming. Sana ba. Sana ba do so ba. Boxing. Boxing ma sana sa. Nang tang tinga ina ba sa ina pamming se ka.
1: Ai kangi. Nang pisak piling adegi sana kona ba pamming hai ba. Ka ka na nang ya ning ba pamma do thung na ba hona gani. Langan ba. Nang ba ba gi. Imong sigime pung kuding mag magi aning wapa mada sat kada bini habi wakal lonse masini teng na ba kwai dige luri basi
0: kaka
1: imong ilan se teng na ba tawan angam mangam hat na ba landi lai kraba lani mai tiba mai pak pagi watani mai ok nari babu matu na mati anda na mai tiba piba adu kisu matak ta yek na ba aibu nung si na kon bina ba teng na ba lan si di arai ba oru idoni ne
0: kaka

0: Idol, kaya sa kihano.
1: Ay, gito ka na mahangwa do. At ba't just may nam tahap kinan ang hunda ta naging nala ini.
0: Eh, yan pa'y kayo nato dia. Kari-kari no ba nang gito ka na pangi ka Harris na.
1: Ay, gito variety store ni. Wholesale su, ado retail su, dumiyaw rin da.
0: Oo, ado wala tina. All India rin do, impal da. Kok chalu yadro nang bo.
1: Oo, ado miloy na magta yahon babungam do ribro do ba.
0: Kari-kari nga mo ito ino hai, chingkong singa da na tana. Ahal na ha, may pong ting na tanga riba. Sangay channel hai ba amaga na ya. Kangla channel hai ba amaga anilay riba ni po huzik tiya.
1: Oo, mamal di kaya hayrak to isa no. Ado, ay di ya amaga di tali ko.
0: Is, mamal gi kasu khali male.
1: Khandra di kaino nang bo.
0: Lupa samri sangma da gi hono gan ya. So is, maya mamsule rami doli.
1: Oo, ado ay tara gadi, kwai di ki faba option si masina oire ni na di khali.
0: To. Uidoy de, masina kwai di ki faba.
1: Umna makuta ram na okchari. Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bida u. Adomgi paujel miyoi lakha kayada yohanjage.
2: Tabiriba siya kasbani Imphal ni hauzik lantuk sari naharol ki khonchel.

0: Na, hau lo'oi. Pagin lang lean.
1: Baba.
0: Nang na mu nung dang si kai salui ba.
1: Baba halak manda bu duda mapanda sum haksit lang uban.
0: Izadie le sabi param ni na noi nakung ki hello to bi ori ni ne. Ngago. Nang phundu nangge ga mandi yam pakku mal. Sinma yeng bu nungai ni. Kana pinerdo.
1: Ash yarese. As potabi rotalo. Angang le sabi si de bodu main hai ni si buani na. Mi mama na bine pirak mani. Hai, nang su to. So tumuro tsalo. Nung dang si de bu karai de phamuri no na pi na rong du na na pi yo singa wa tsalo. So tumuro tsalo.
0: Oi. Noi mama we bising na na. Masa nu bising bu le sabi phaning bjiti bu ko. Ak pne. Oh no, oh no. 좀 들어오게

0: baba.
1: Ya to ba.
0: Nasi aina nupa ma sa singa ne daga suru ba tabak do. Si am pang ba za ni kang ba.
1: Ah.
0: Nang kai zum zum dang pang ba do. Nga si di ne cha truk cha truk pa ka lu ani si.
1: Adu din nang si am ka de ne.
0: Si am ka na de nga si di. Hai ma. Ko yo mo ba ba ji ngan ta na kang thap te ta hok na mi si bo. Kem ta ga yau da ga.
1: Lai din lai tan na.
0: Ado aina laithaba tare da na kaino ngasi di ado mo baba sao bodi ya di
1: kaino
0: ai jo ai
1: ai ai ai
0: chi
1: ai
0: hai bi lo
1: nang ko nang nang ai ngon de yam hekal ka turi ko
0: nungai ba phong dok pa ki ni kaino pa sha yam ba pa ine ba
1: se se se yam hen jing da no
0: hoi
1: ji di
0: ado Mui baba, ngasih di, mui baba lagi badai sutar ya.
1: Tapi,
0: isai sak ningba, zagoi saning bi, ay sasa, imagi thaba, thaba.
1: Aish, thaba di ngasai nuho benda, mafi nana silaga, maga hehe phone da waris hab nupadu male, gari maning da tuong isaki uhuida. Nanti mai tu sieli jalo.
0: Hui nih, aduh mai naga tau radi is, ekoi di apa bas siel pai ba iya gado panglani ko mau bawa.
1: Aduh ini aku luhung gado ini
0: nih.
1: Isha gidan gado, mapai pikai gado ini nih.
0: Mani mani, aisy kap kai gado ini.
2: Tada,
0: sat kiri. Tada,
2: kau ini tau biru pasibo.
1: Bema,
2: ai sibu ta da khoi gi asoi ba khibi kanbi na ba sarga gi dut ne na khanbi baro ba.
1: Imma.
2: Aya. Tu pi si su yau ri ni to.
1: Karom de imma.
2: Ina ma, ai na hairi ba si noi da ni ne.
0: Ibe ma counselor thoi nu. Panadum tan zare hai. Hien gi ne kam dau si gi na neng ta da ga ne ibai ni khanara mi ni. Na za nu pi thaba do. Sel pai ba nupa mada sien kreye hayeng dine hai do pala ni be ma du
2: kai ai ra mi ni ta kaya do no ba kaya do nu ai ri ni yungu ne na sa nu pi do ina maga ta da ga na chap cha ba dai ta lo ra ga tha dok la ba ni na phajari ne hujik ti
1: phajari bani
2: phajai phajai phajai
1: isa nu pi do ma sek ga di ma pai lo dra pa kab kab chat na bi ya ba phajari ni phajari
2: noi na phajaba di lai ra da na ne ai bu wat asi ki counselor ni hai bada ikai ba phangle dana
1: kai do ro gai ju
0: kai no ne bi ma hera icha long ba gi dine ibi ma da kai su ye la ro ai khoi su mama ma pani kai no ibi ma na ne adu da he na ne pukning pixin bi ra kanu da
2: imai pe mai mai pe ma ina ma ai na hai ba ga se kari ma ta ta de ba ai won da hum phan sin du na sau re ba tau ri se hoi na ma police ni sanda sat lo Yingo, kau dah uribagi hai
1: bu. Yeah, polis ni kau dah ucatui.
0: Mana, kau dah ucatui.
1: Nanti ya, nupa main tu sel kerapai kau na mui jalo.
2: Tahu risi yang mana?
1: Nupi sel dia, hai yang nongalaga, nupi main tu hai tu pelak bay bezer. Ah, thay ni dah kicchan nara ba, ikhui kicchan api ne.
0: Mana?
1: Aduh, kau mui na mu polis sewangan si kau mui jalo. Ya. Si orang ini mengem kanano kanan ke, mama, ayi thansa ke, noi kami orang, mii usit apa, ayi selok ke?
2: Ngai kuni tada,
1: kau
2: bikinu ne, kau gian tanam tak haiza ke ne?
1: Kau
2: tak gian tanam pamunis ya?
1: Hayo hayo.
2: Sumbau bane.
1: Kau.
2: Naza nupi thabado, mana kangna bane nupada sieli hai bado madi. Jumme
1: ho ho ho
2: adu da mana cheli banu pado mang tha duna chen badi ngam da duna tung da laitha laitha lairaga asik pa mapham da na chanu pibu manghan na bo khona ra me ba
1: ha
2: adu gi suma thakta nupa ado nupi angang lai banu pa ne mi na manoi bo hojik ti miam thenga duna pha badagi warak wa tem na ba police te sadasya na khre Polis station da imung maning gi mioi sing amadi ai bulaoi na polis gi me na korak ta na ai na sida la isnemi na manoi ba
0: kaino hari si bo
1: kaino
0: nati kaino tari basi bo imagi be mathaba Isang imangli na na imangli.
1: Lore na na to.
2: Na ma, ina magimit kipido. Kala tiyang man kre. Puna magse, mama mapadi oiraga. Matsabu karam na sinaga dage, kaluda ba dage, to iba ni hai ba. Bukam na ba miyoy bagi mapokta, ina magumba, mama mo na lori ba taudang sibu. Mama mo ki taudang lo ba.
1: Nati,
2: miyoy kaya man na mamita matsa uwa pangdada na, lay pam kuding chatu na isorda tornizari. Aduh, ini nama kita ada guna. Apa upah isahmu tabu? Apa wahiram dalam zing bideba? Madu ke orang tanya pada, nungai bani sagi ipak dah tahu tu nelayi topi di basi bo. Mama mampu oi bagi keram matu dang lomi.
0: Oi bapa, aku sih bukan tahu siapa nama oi bapa aku bo.
1: Em tua, kali ini aku sih tahu tulis aja jem mamzel le. Ini
2: nama, tada, gana mau kita tabiu. Wari pas na sana siko.
1: Ho ho ho.
2: Ay, po na malay ang tapay si Kiki.
1: Kanay mo.
2: Hello?
1: To. Kanina ko.
2: Ah. Mane. Ay, counselor to nyo ne. Hai biro, hai biro. Oh. Lahi, lahi. Ay, mo'y dani lahi rise. Tom baswa. As, tanja si da.
1: Kainu lahi. Yutwa. Tom baswa.
2: Pani ay, hai zarage. Ay gi maying bidu na patanung da thok ta na ba sa na kar hona biu ba ai su yoshin jarak na ba hona jarage hoi hoi
0: sa sing je
1: ma ye ma ai ka ai gi lok sing chau ba thong na pa ba isa nu pa thum bu du miam na ta na du na pha re phu re ba o rong ka ni natra
2: mani ta da Gari masa hura lam le, bagi mayam sang tu na phabo oirama le. Aduga, isa anu pi dugi su, atu badalo sina ba osi sana khara thu no la o hairai ni.
0: Watu kudi, aina thon magang tane, aina thon mane aina, aina. Aina, apang bi nu pi ema oiru pana. Isa asing musi na bagi mahutta. Ipuroy ba mo sing naraga, ipuroy bagi nungay ba na ay natungin lo bagi mahay ne. Buna ba ang ay nasuhay ba na ne? Mamaway ba ay nasuhay ba na ne? Malayam na ikay kum naribin ng pisik na sum na tanggi. Miyoy ba singi sarol shurol chandog pakak na tana. Masaway ba sing bumapung maray parag pa. Masak tok pa oy di ba pao ba? Mama, woi bising nasi naga dah bani hai bese. No mata suning sing lu dah bana. Ngasih kiwa tu gase. Aina tuan bane. Puna mak, aina soi bana ne. Aina soi bana ne.
1: Toi, tato. Nang na nati ne. Kanam bagi soi bana nati. Aiyya soi bani. Aiyya soi. Aina yungi yungbure lama wain. Nungai bani sada tau tu na laitu. Aiden natana, aigi luin na bibus, isa singbus, aini mangan bani nea.
0: Oi bapa,
1: aigi isa na patra pada, kunai paru ebase, aig asih de kange. Isa na paru pade, imung su, kunai su, apa apa kunai emas semgat na bo, hona pada, aigi yumdegi, ha na semgat pun matuk ta ebase, aini kan teru dudegi ni nea. Aigun bapa pakai alai puna, ngasih ke malam si, apa pun masa butuh pengam tu puni, aini soi puna. Siapa singa tak ada bawa pun tu, aini logan, pun nama aini soi puni, aini soi ba.
3: Hujuk tabiri, yai fayumbal gelila maca aina soi puni. Lila asida saktam langkiba singdi, manglem gi saktam da Khumbong Mayum Chorjit Singh, memthoi gi saktam da Maibam Chatrabali, thomba gi saktam da Birdip Yanglem, thaba gi saktam da Kaisam Sochata Amadi, counselor thoinu gi saktam da Nepram Dhanapati, Lila Iba M.T. Abdul Malik, Lila Putokpa Thokchom Renuwala Amadi, Putokpa da Tingbangba, Laishram Bhimo.
4: Hauzik tabi kre, yaipa yumbalgi lila macha aina soibani. ꯑꯩꯕ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯃꯥꯂꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯚꯤꯃꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯀꯁꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯟꯈꯤꯗꯦ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯅꯟꯗꯦꯁꯣꯔꯤ ꯏꯃꯣꯁꯥꯊꯤꯌꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯅꯤ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯊꯕꯥꯡ ꯕꯤꯅꯥ ꯏꯅꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯔꯣꯖꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ

hero films da kita bire mandakini takil mabu konsel da rajen ye kokumna sairing bai sei serang bana gopi ise ye sigi da ma siti thabi rakhi basina iru sem da gi pebam inaucha habirai kodol ge rup da lokho chel ba film kaur ge sesak gi ba ranbir thauna sairing ba sausan sairang ba ranbir thauna masamak ise ye sina porom pa chuthek da gi ngangbam ranbir amadi wangkai da gi arke tampasna na khanbir pa ise ni kudo tamzari ekui punata minasi.